0: jarun telo ana pulong na pa ha di ta malaviane we na man tro lang ngamlo ang larah tala mamin sang temu sang lasu ya pedong jan marung no ta matugu tam o male na ha di tam nya mana te melo pedong jan ha di tam sarah no tam kena hati apa pijaka awan telo ngelarah jaki
1: Lunok tu kita melaika amoh idagang lubunji

Na tao ng ano anas kaleng at jawurang wan inwa. Mama na sama sa baka badok sarkang kuya ko amaliki. Alintang

toang namang di ati buaya kumang jamaya pengulu sirai nadaya penganti jiluka kumang darana cina berdoa kerga tanggaya pisang bilang kuang company jawang lidi.

na jingan na ku peda na mangang na jari kanan desiran na mangan.